0: Yo, Michael, mè match a komanse, bro, pa fin anko?
1: Yo, mè, tout nèk yo la?
0: Normalman nèk yo la, bro.
1: Yo, yo, mba kon mwa ka vini, non?
0: Mba ka vini, sa,
1: Ah, yo, mba ka jen ke machin
0: la, non? Ou mba fak sa li, a, mese? Michael, mba ka jen ke machin li, ya?
2: Sa mba kompren la, yo kidnap, el?